0: Ami e se koko adupe lowo yin sa 0704700 3341 0704700 3341. Hello.
1: Hey, ipe on reserve 70471.
0: Oni adajo wa fe won si lese, fe won si lese bi oluigbe, Oluwa ma fo le se ni ti mo ni, ma tun fo daran se ni ti ani. 0704700 3341 ni oju opo ti e fi de odo wa.
1: To. Hey. Hello e karo.
2: Hello e karo
1: ni be o. Yes sir.
2: According to the news of the Soviet,
0: I'm going to go to the radio. Ninu osu kefa odun ta wa yi pe gbogbo e ka le se radio Nigeria patapata ta wa na o si ni gbeyin
1: radio 1 ni o
0: radio 1 ti wa yi ati gbogbo yi to ku patapata a gbe idibo
1: eto idibo ti o wa yi ni pinle Ekiti dola e a mo mu wa
0: igbo akoko ago mejo aro sa ago mewa a se yen a mu gun elekeji la ago merin abo titi da ago mefa abo ola ola Saturday ati ojo Sunday Saturday
1: and Sunday do se go ya pe tojo Sunday na ni won fi kede to pe eni ba
0: kede
1: lo ja wo
0: duro ti wa gbangban be ti man duro ti wa o se ti gbo eyin bo se je wi pe awa ati yin ison ale ti ajo le po ni
1: bi san mo nti ati yan
0: mi o gbo bi kan rara eyin sha ti stating si le se re
1: ya wo pe ya wo pe ra bi pa si ni bi
0: se ju die
1: e lo e ka ro o
2: I'm going to go to the car.
1: Oruko yin ma
0: o ti lo da bi ke igba koko ta won na fe mi wa lele won ni kekere bayi la ma pe kan roko to ba dagba tan e bo kanka e bo fenfe ti

0: Benuba Pakata, New Magba, Joba Rile de Nigeria, Ijoba Mile, Ijoba Bile, Ijoba Dile, Ijoba Mommy and Daddy, Ijoba Mommy and Daddy, Ijoba Dupo, Ijoba Dile,
1: man,
0: Oti Poju, Oti Wa Poju, Eje Ka Moju To Tori Wipe Ta Ba Ni Ka La Jule, Ka Ma Wo Lo Bayi, Omo Kan Ko Dede Jini Nuli, As of Mommy, Ko Ni So Pe Kon Ra Bayi, Ani Mommy, I Want To Buy Gun. Abi ki le lero ngba to je wi pe on to sin gbo ti won nu won lo kaka kiri ni e shanu wa o e shanu wa lorilede Nigeria gbogbo awa labi amo e ja to omo wa sona to to bibeli si so be o
1: oni ka si
0: to omo re
1: o le fun on sin mi
0: ni gbogbo igba titi di ojo ale be lo tun ni ka fi ese wa ese won le ona ti won o ma to ti won ba dagba won ni ye kuro ninu e bi alukurani na so ti e Ishembaye wa na si so
1: beni
0: e je ka ri pe ato awon omo wa daada ko le je ifokan bale fun ile keje aladugbo ipinle ati apapo orilede wa
1: to eyi ka ma fe yi se lo laaro yi oni ose olobe sugbo e te ba fe je kwa ibinu a ma fe yi se lo ojo aje monday le pade awon akegbe wa fun akotun iroyin lori eto nje ti gbo ti se atupale ninu wero ni ojojumo le wa eyi ka ma fe yi se la dupe lowo awon loga loga wa Ako nijanu wa Fred ya yeni Akana adupelo wa gagba Giwa gagba wa la party bi Ogweni Abiola Peters Mr. Perspective Eche unwo Kama fe yishe lwa Awa ngojwe ro wana Agba benyi Adura mami yon balo mloko mi
0: Emba agba bila ti darak bo mwa Toba di lola Igun akoko lati ago mejo abo Ati tala ago mere abo si mefa abo Lati jabo iroyin ipinle Ekiti Ade to wa toke oluwole loruko mi o Ebarika Jimo.